0: Station with the boys for entrepreneurs.
1: Oma ti jade asentele ni
2: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
3: lenye ojo elu gbogbo agbaye di ko sami inawo abaradi ko ni yo fo tomo tomo o ewewo ba ti o so mo wa do mo lomo ti o so je wa di se oni se ewewo ba mi to de wa lai gbogbo ewewo ba mi ti mo wo jade lenu eja ewewo ba to so ebe di odomu do lowo do lara ewewo ba mi to ji lazaru dide ni ojo kerin oju omo jaru e mo wa ba mi wo ani omo ba ni fo ba sere mo sube ba ni wo egbe je mo jina so ba ni wo egbe fa gbogbo eniyan ogun yin meji loke la la la ka pariwo go go go go go go go go go paso pa ke ye man baba lo bi ye man mo nje eyin bi ye ma ji e ko dide o ma ji gbogbo omo to su yi o won mi ni se mo si gbodo je o won cha ni dadura bole laaro yi ki gbogbo eniyan ko duro sasasa ma je ki ami o won si awon adura yi oda ka bi mo ka toju omo o tun da ka je won mo sugbon olufe o ko ma da ko mo eniyan o ko sele ojo ti omo David fo sele bibeli so po faso ara re ya egbo ojo to faso tu fo omo fun Jacob bibeli wi pe o faso ara re ya ojo omo jeru fo sele o bara je gbogbo eleni ko gbara di patapata nitori adura bo la fa gba leni oye ma rin nu yara e ko ma sami olorun yo gba omo re ninu ikekun awon peyepeye olorun yo gba ninu awon ajakale arun buburu oluwa yo fi ye bu omo re iwa ki yo beru nitori eru oru abi fo ajakale arun ti run ninu asagaga gberun ba tugu lowo atu ati osire oju re lo fi ma ri o si ma wo ere awon eniyan buburu sami buburu ka ki yo subu lu wa ta ma re arun karun ko ni sumo leyin o oluwa yo fi ase fun awon angeli lati gbe aro ki ese re ko ma ba gun okuta iwa yo koja lori kinuwa ti pamole egboro kinuwa ti ejo leni wo yo fi asere temole oluwa yo fi oju bo se lerun lo tomo tomo emi gigun lolorun yo fi te omo re lorun oluwa yo dabo bo ninu gbogbo ibi ti nbe ni aye oluwa yo dabo bo kan mo re ati lu ati bo bo tomo re loruko je koni mu ewu dani ma wa sami ki lekeji la ma gbo oni sofo mo aye oni bo daro lori omo omo re oni fo sele oni gbengede pa o ore oni ni tani ki pe lori omo ilogojo oru sibi ati alubasa won ni fi amo re lenu adaba omo re to ko loruko jesus ko ni jabo iye ni la npale omo re oni yeye re o akoko ati je won mo loruko jesus ayo ni gbo mo lowo re ajo ofo tabi ye mo gbodo wo lori omo loruko jesus won ni pindele yin omo re ti medile iwe won ni bo ru wale o eyi ti kose lowo e loruko jesus ki titi na le won ni gbe seyan ko wa ba oni le ati je ati mu lomo re nwa kiri ko ni pade o to fi anu Aja mi eleyi ejo aye oni bu omo wa san omo re oni ri akoba lori oro omo re oni mogire ni bigbona aye oni fowo ibanu je le olejika olohun po digbo se won ni pe fo omo re olohun po darin de koko ni yo si omo re olohun pe oro re doju ala ko ni sele si akobi re olohun pe orira loju ajinde ko ni fo sa won omo wa o omo to munu re du yo ni pada ri ko bu sekun itori omo oni gba ben si le iwosan jami oni so wo ko to omo re lo gba ewon ajalu bi ti njalu omo ni agbaye ko ni jalu awon omo wa olorun abogun se ni ko dabo bu omo re o Genesis 37 won pa omo tu fo omo fun Jacob loruko Jesus won ni pa omo tu fo omo fun o ojo tu fo omo fun David o ko lori apere o sun kikoro o ni so kikoro lori awon omo re oba to je omo jeru ko ni Jacob bare o su fofan o ni fo wa ara re gbe omo bibi inu re sin awon ore re o ni bo daro lori omo re iwo ga o ni fese jele lori omo o ni kawo lori se yeye lori omo o ayedun omo re oni dagbere faye loju emi re omo loju ale re loruko je ko ni fo sele omo lo la re loruko je ko ni faya aso ogojo ale re yo ni faya o omo ni jigita ye fi da omo ladugo loruko je sa ye oni pepa omo re oni toju bon ti o gbemi re o egbe kegbe ti ran ni lo si orun alake
4: awesome tour
3: omo re oni ba won wo won ni se omo re mu fun ibanu je omo re oni di akolebu ni mi aye mi eniyan loruko je ko ni mi otomotomo ile oni gaju akobi re lo oruko mo ta fi pe oladugbo loruko jesa yo ni gba lowo re alogo oko wa ti o le ri la la loruko je koni je ki oko mo re o fori sogi abilu bi koni fe lu awon mo re o o ni deni ti awon mo re o fe ma ri o ni deni ti o mo sa fun o o gbiyanju titi titi ore o mo tugba goduro je won mo koni je ipin re akoko ati je won mo loruko jesu oni teri gba sofo eru gbigbona koni ju omo re ni atelewo o ni je won mo lori dubule dubule lo bi ma ti ami eleyi loruko jesu mo ni fi wisi asojo fun o ogede omo re oni baje o wa roju tu soro omo re yi o edere le koni gbaja mo omo re o lo ni apa iwa to mo re lo si gbagede oro ile baba ohun omo re toke ile ya ohun omo re toke adugbo to wa ohun gbogbo yi ma toke akoje were ni re danu oni riri ya lori omo ikan be laye wa ni faya ha lo ni apa eleni ni omo re lo si koti olorun omo re oni fi wa re so lenu dugbe dugbe to mi loke koni jale omo re lori oni ke ka je lori omo oni fo mo re si a ma ye o a bi anuku iyanju omo re loni o igba to ye ko ma ye omo re yi koni ye le fun o omo re oni ku awon ti ki deriji ni atuba to koni ka omo re mo kona omo re ma je fi yangan ani ti omo gba to olorun fun olama koni se omo re lowo ise omo re oni rogun aje je ta iya jame laye bi ye mo godi emi bi koni je to omo re ogun omo re oni sonu September 7 elepe koni fi omo re re omo re biri koni ko so wa leto okunrin oni fi mato ibadun je gbe omo re lodun yo omo re oni ba won ku awo wode yara fi ni pa malaye opo oruko ni berin ajo samo re je igboluki koni ri samo re o omo wa ma fi wa lokan bale dojo ale samo chapter 2 verse 30 olorun koni binu si otomotomo o owo sku yo lu aba yin sa oni fi gbese sayo alabi akuku koni fa mo re gbarawo akule bo ile baba re koni di omo re lowo omi koko ajo mu ni kekere koni di omo re lowo orogun ogo koni omo re lema adomo loro koni fa mo da loro mama omo ma munu re du for life ona omo re oni ja somi omo eli doju ti baba won omo oni doju ti o mama asoju ale re oni faya omo won ni teni bi to ti gba yiri o ore mu ni de bebe won omo re oni barin omo re oni wu wata yo fi ma se pe fun o won ma sami omo i ma se fun oje omo ya sanu re a fowo ke o a fu olodidi ile a fu olodidi oko ire ti de o ayo de ti de o jesu oluwa ma se fe wonu osu kefo odun yi o de ri adua kan ta jo ma sa sori role ni ago mejo won wo ejo mi 5 liter ati iyo ta ba ti fe wonu osu kefo un la ma lo ojo marun pa ko ni mo ma fi gbadua si ka to wonu osu kefa irole ni ni mo de fe bere ori Facebook ori TikTok tabi ori YouTube ni irole ni ago mejo oruko ti wa wa lohun ni baba alabiyamo awon evangelist so fe ka samsi gbogbo alajo ma wa nbe andola ngori yi ni kola
5: pelo olohun baba alabiyamo to ba mi so yawo egbun laya talafia do ti mo gbo ton oko won ba mi pe ah mo mi ope yawo ma wa nu o de ti le ni odun kan ninu e
6: ah osu melo lo e ko yun o je
5: báyìí
6: o ti wá di oṣù mélòó báyìí
5: 15
6: o di 15
7: months
6: oṣù 15
7: 15 months
5: nígbà tí mo wá gbó mọ́ ní mi níbi kankan ju ṣọ́ọ̀ṣì baba alábíyamọ tí mò ń wá lọ pé ká jọ wá àjọ wá síbí
6: ẹjọ wá bí
5: bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí wá di ìgbà ìsọjí abẹ́òkúta yẹn bí ó ṣe jọ friday yẹn gangan ló lọ ṣọsibítù ló bímọ
6: ó ti bímọ ó ti bímọ
7: ọlọ́run bàbá alábíyamọ oyún 15 months
6: oyún oṣù márùndógún
7: bẹẹni sà
6: ẹ bá wọn kálẹlúyà tó ní agbára torí ẹrí yẹn ní agbára.
7: Hallelujah 15 months.
3: Kí ago mẹ́sàn-án tó lù lọ́la ní gbogbo ènìyàn yóò ti dé ìfọ̀ tó bá ti ń bọ̀ kọ́kọ́rọ́ ní gbogbo ènìyàn máa mú wá tó bá ti ń bọ̀ ènìyàn mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló máa mú dání bọ́ọ̀lẹ̀ ní bọ̀sú bọ́sọ̀p tó wà ní ìfọ̀ ní ògùsẹ̀ ní bọ́sọ̀p yẹn sọ fún alọ́kadà kan gbé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ọmọ fàkẹyẹ wà á ríre gbà ọrẹ tààrọ yìí special a máa ṣe a máa dá ọrẹ ààbò lórí gbogbo ọmọ tọlọ́run fún wa olùfẹ́ mo fẹ́ kó ṣe bí agbára rẹ bá ṣe tó kò wá sí iye tó lè fi ránṣẹ́ o ọlọ́run ẹ̀ bò ti o dabo gugu awon mo wa ni agbaye o olorun baba alabiyamo o aye lo wa
0: hello hello prophet 09060 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
3: Abiyamo.

pe ma ra re bi o se n tete le ko lati pade woli olare waju olagbemi jp anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo waj

0: 5.5. Between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ame.
1: Ogo mani fu alaro lo. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ede agba laye. Ma dupa. Lawo oni ma jemu. Dupa lawo baba mi. Tu dupa lawo baba re. Ani to so e dididi akoko yi. Baba mi tu je ko ri ojo ta pe lojo anu. Ti gbogbo eyan mo sojo Wednesday. Ki esi gbogbo bi to wa. Ma dupa fun baba mi. Yi lori pepe re bo si bi pepe. Ma yi nibe. Ma gbagbe pe ojo to tobi ni ojo anu je. Ojo ta eyan ma nbebe fun idariji. Ti oba oke ma nfi anu dariji gbogbo eniyan. Iwo na ma dupa lowo oni ma jemu. Bo ti wa ndupe to yin. Dupe ke baba mi je ko ri 2005. 2026 ni gbogbo le to be ngbo mi bo si bi pepe re ya jo hallelujah la meje ogo meje ko tun fori bale lori pepe re nigba meje bo tin se leyi o fi yin oba okini ibi to be de ibi to ro e lowo de ibi ta wo kan gba koja la wo kan gba be soja je ta wo kan je tara mo do la wo kan je ti wo gba be lo mo bi ma dupe bi mo se ni ko ma dupe yen hallelujah meje ogo meje to fori bale ni igba meje bo ti wa nse be ma gbagbe pade okunrin ma nbo lojo Friday ida pada awon oku awon okunrin ai moye won ni won o le so lori mo eyin ti baba mi ran si niyan awon kan ko ila ko party e ma bo ni ojo Friday ago meji la wo ni yo bere yo pade nde de agogo merin aro ojo keji o ma ni agbara gbogbo okunrin ni o mu imole dani ori afẹ tomole ti won ti pa afẹ tun imole ogun awon okunrin tan ni ojo yen ni Friday to nbo yi ni o gbogbo okunrin mo bi gbogbo okunrin ni ko yelesi kan soto sare pe o fara won ma nagbara bo ti pe mi na ni woli yin te ti mo

0: ko wo orun yen ko ma ri mo Jesu Oluwa wa amen oya gbogbo kan ja joko engineer gbe a lo le agbara oya
1: ko mi ni Idowu Adediran
2: beni
1: lati exam board
2: lati kini
1: exam board
2: exam board o le exam board
1: ko wa ni eti mobi nbe
2: eti mobi
1: ni lasia
2: last
1: year, but you have been last year.
2: Yes.
1: But one lost you, they call me last year. But you put you out, Utah.
2: Yeah.
1: Oh, look at the essence. I buy me, not buy me. Could they change? What to the jacket, Joe? Because they must go to the jacket, but to the woman again. In God, there's every more logo. As I said, that's last year, and you're beyond Sukeji. My father is in to me. Timabe, you be Panama. Be me see. Ma did eni kin to le yegbe pa do mo mi gan le je ri si on ba mi wo mu nlogun o se gbe o wa di last year yen e wa so ninu program to mi le ba gbo ni form si wa si eni eni yan sa so pe eni kan wa nle aposi ndun o ko mo ro pa pa lasan ni ofa ni o mi o ko bi ara si o tun se a di Thursday jefa e tun wa so be ko de ma lo si meeting oloja mi wa fowo ran ikeji mi pe mi o wa si meeting owo ko akoran se kan wa mi ko sile pe ma so ni Thursday to nbo mu sa wa si bi pas ebere si ni se prayer awon mi wa ran ko n dare adura fun so pe ka ma se bayi ka ma fara wa dani ibe ni mo si kokon ri pe apa mi ohun ma ma wewo mo mi okun yen ma ni ko ba mi yo apa mi mi ni le yo ti ma mo ta ti ma nfoso ka sa to ku njo yen na ti ni king ceremony mo fe ki ere ri mi ko ko kun dada mo ata yo yen bayi gbogbo ere si ni jai lara mi bi ale fo bi ale fo ibi bayi da be to ni togo o wa le yi o wa gbogbo ara mi o to da mi to so pe enikan to wa nle o pa won kan to jade lare bi ale fo bi ale fo o won le mi ni
2: e tun
1: ba ba ba wi yen ni mo se wa le ni de ri mi yen o sa dupe pe apa mi
2: o ti san
1: o ti o le pa o ti san lati lati je fa
2: e gbe ri do wa dediran lati exam board ni bi mobi e gbe ri re o lo osubu ni bi kan on subu bi ojo keta si on tun subu bi ojo kerin si ni the same spot lo tin subu olohun wa gbo wa lori afefe mo mi oto ni iran oto ni solution olohun wa gbo wa pe obirin kan nbe nle ti apa osi ndun e ma gbo ki se laso o ofa ti wole si e lara ni o obirin ro pere ni oni nigba to je mo tun tun so lori afefe bo ti di ale fo o gbogbo bi owo e bayi abe owo re gbogbo ale fo ti wo be o je se wa mo po fani bo ti wa no program ni ibe logun yen se si patapata idi jeri do wa dede ran ni yen mommy ti kankan ba se ma foju ara oju emi ni ko fi wo mommy so ri pe olorun se iyanu o ntu opolopo aye sile latori ori afefe ni oro ti jade lekini ati lekeji ibe lobirin yen gba san patapata ta lo ngbo mi nle ti ofa ti wonu ara re ori ofe to wa dede ran so at exam board ko wo won san ko san o wa ko ma ri mo ofa ni ina ti jade Jesu alagba bi wa amen ibi ta de e ma fe ran se won ofe mo le mi carry e clear na ibi ta dede ran yen na o le fe ran je si mi ni WhatsApp number pe ma ro wa lowo lojoju lojojumo lati ma ro eto ko eto wa lowo si edo section mi WhatsApp number oya
3: 08033462861
2: o ma da fojo ni ti e ma gbagbe ipade aro wakati anu ago meje ni obere yo pari la ago mewa to ngbo mi nibo lo ti gbo mi omo to tun lo si yana paja bole ni yana odu fe serin wole embolo lombe number 5 Victor Olaya Avenue apade laaro o ma ni agbara won na de fanyo dupe Jesu Oluwa wa amen baba be pade kan ma waye ninu ifo ago merin sa ago mefa isoji kekere kan ma waye ago mefa si ago meje o moto lati nibo lo o nlo si total felicitation o ti di NPC bokada legbebe mbolo lo Vision Academy ferowa ile keta ni foya de won wa ojo nipade ayo nirole yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen gbogbo eyin abi amo te o le se ke ma ra wa lowo gbogbo ojo te ba lu iru meta lo ayi mo ru pe telu kini le iko ni sele si e atomo re ati gbogbo ile re lodo Jesu Oluwa wa amen ba furugbe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo mi gboro tu wa fi ojo ale wo bi wa somo

0: se mo dupe pe mo tun du gbogbo to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yin te ngbo mi alaanu kan be ti mo da idasi o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo poju Nigeria bayi kini di eni tori ba koyo ni olorun emi awon woli ada ogo pada fu o adupe dupe o iwo ni kan di alabu ati alaanu wa o se go eya yo fe nibi to dobale si eni o ti so baba tari ese mi jimi bibeli nibi wo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija wo mo mi baba wo bi awon mo re se la baba ni waju e bi wo se ndobale ti wo woju e iwo ni ataye eni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo bi ture oju adun bi ture olorun dariji ogodi fun Jesu Jesu oluwa wa mo bi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu Jesu oni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi aimeyin ogun le ni ninu Kristi oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu eleketa Isa nibo ni gbogbo eyan omo Olorun ti nbo mi nawo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili bi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili bi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o Olorun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won Jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi oje mi si bi nera olorun jo mo fi oje mi si bi to nera mo fi oje awon omo mi si bi to nera rotanu mo wa lara rotiku ati ajinde Jesu mo fi oje wa senu ota olorun mo fi oje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adu ata gba yi gbogbo oyo waye ninu church laaro yi ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta o la tun fe se laaro yi te le ti e wa prophetic o yato gidigidi ebi oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan gbogbo awon ti won ba nbo ninu isin ki won gbe omi adu awon na lowo omi adu awa pe mejo laaro yi mo lo sori Facebook mo lo gba adua si oni omi eleyi also the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua meje o igba ta ba de church and make sure ko gbori eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko nipa temi pe ori le bi oje ori la wo mo bi oje awa ki yo je ru oluwa ni iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe Psalm 23 verse 5 iwe Psalm ori Davidi lo jebe oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lo ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi Olorun o lo so fun mi o ni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu o ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo ni first service ago mejo abo eyi te ba bo ni second service ago meri losan isin meji ni loni e to ba wa confident fun yin no mejeji odike ebu lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Anybody here to we? Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Oje ni ko te yan ba je to fun ago ara loko. Oje pe si orisi meji. Oje mi at oje tara. And oje mi odi o di tabi bo je tara o se ri lori tabili re. Olorun lo wo pakadarada ninu ise loni mama gbogbo awon ti e ba appear ninu service o ni ikan mi so fun won pe ebi ebi ati bi ara ko ni pawo mo laye laye abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi ni ke bo gbadua igba ti ko wole adua oluwa o wa de stage kan o di egbe owo soke e so wi pe fun wa loje ojo wa loni ase on daily basis ni yan godo bo bere oje ojo gbogbo eyo bo lo eyin wo le fe oje ojo oje ta so ki se bread ati rice ni kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyan editing to ba le fi sedu editing to je to bu oko wa editing to je to fun ni agbara so oje koja rice atewa oje koja aye oje koja salad oje ekibe lo je edi baba lati orun wa re oje simi oje mi wa oje tarawa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so di verse 25 Exodus 23 25 oni eyin o si ma sin oluwa olorun yi ohun o si bu si oje re gbogbo eyo mo lo dide pe baba bu si oje mi ati temi ati tara ojo ti olorun ba bere si bu si oje re wahala ri a si deku olorun ni mo waye be bi awon kan bi ku bu otu obo si tosi o le je o bo rawo to je pe tori pe won le ba je to da o tun gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si oje won e si oje laaro yi orisirisi oje to ba wu o bi ori eja si woli o de kun le papo ayo so tele si so oje o to le fu o ni oko ni ki lo je oje tu tubo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je we nigba to ba yewu bayi inu e asidu ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je ni aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je ni itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye e o to le pa ibado jere ase yo so latoru ibisi yo so lati oru ategun ti to fe wa ninu isilodi ki to mo lo sori Facebook o bi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi o bi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 o ni o te so di pe eni ki so bi yen di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go mi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 i se service church gan bere la go bejo abo e wo mo de janta se testimony kule bo ni olorun se du obi je bobo ido inu bi se du ebi gan mo ba won yo engineer e pe bobo iwole ki to so ni ko je si waju ati si waju odi loju adu bo ba le foke ni igba berin loruko Jesu oya gbadu olorun gbadu olorun gbadu olorun gbadu olorun in Jesus name
1: oruko mi ni Morenike lati ilu Osogbo
0: Osogbo Oroki
1: o dupe lowo Olorun 2022 November ni mo wo ijo nirin sayo ṣugbọn mo dupe iyayi po o le gan ṣugbọn mo yan Olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: be ni sa mo ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje pase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe n ba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si nbebe olorun yo yo won
1: nga mo se mo debe ninu igba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mu wa ba mi wa ni mommy mi iye oloje mo ni e o ni lati oni na mo wa mi wa si bi mo
0: o ni e mo wa
1: be ni sa o ni iya daada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko o ni lati oni na mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa be wa ni oro igbagbo lomo yi so ki soro ekun mo sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je woni ki fi yen le fun olorun mo sa fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogo wo mi ni eja te mu dani to bo si lati gba yen ni seji saye mi ti bere si se
0: aje nju eja yin ko sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele se aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ah ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: eni kan le pin ero ah se wa duwe ti mo pin imi to nbo ko ba to di September te late ti nbo September yo bu aya ke se ero nikan pe mo to side e ja mo babo
1: mo sa ni ah ki ton wa koruko mi losogun ma won ton ma pin ero ifun mo sunkun gba ti ma sa wa dele ni 2024 obirin kan o duro soju ona lojo te wa si osogun mo wa ni madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni yen gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo ko lo wa ni mo mi ki le se mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa bi o ma paro pelu nkan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se onje mo ni sugbo ko si kankan mo ti dedun arin le
0: ah ah ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin si ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account mi ni
0: o tra lai mo yi anowo e o ni ke fi sowo
1: o ke fi se
0: o lu ran lowo ayan mo o ni gbowo kan si ami bo ba ti n pun bi ko yo si olojiji e ki gbe baba jo lo ri o wa ba mi sit down e joko furo lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko omo owo lore tabi ko lore o wa o olore ni o wa yin lodun yo
1: bi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: aish times 3 and a half
1: o san owo yen mo san fun o tun tun ba mi gba mi lati igba yen system aye mi change
0: system you change oni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: eh ti n ba powo
1: ah mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni ma da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 ah oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa dide mo jade lo se nkule mo ni mi igbuna mo san owo yi ta fi
0: e kule sosi eh e kule na ni
1: pos gbo owo yen mo wa ko dani pelu photo yi mo ni owo beeli omo mi
0: aya owo ki won da wo pe
1: mo lowo beeli omo mi re o won gbudo fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: o ti to lo yi
0: o may april
1: free bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo beeli e abi ya ti ya mental ni tori mo ti jeje ni mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti sanwo beeli e se mo da afeti ko mo ni mo ti san ah o ni ko buru ni olorun a gba fun mi baba mi ah se ro ogun kan le nse sa o gbe gbogbo omo ijo o
0: emi awowo

0: ti cucina lole
1: ye ye ye ipa re ga
0: o po o
1: sit down
0: baba mi won mu omo mi fun mi
1: won mu omo yin jade fun yin
0: omo mi fun mi o
1: leyin odun melo
0: odun mesan atomo to se atohun won ko meje awon mejeji won ko kale fun mi
1: won ni e mo ko lo ta lo le se leyi
2: Oro mi ya won lenu iye awon to so pe mi o le ni lai
3: aye aye
2: anu pe mi dije loju elego aronu
3: bi elego aronu
2: oju tawon to fi mi sele ya
4: lori mi o lo lowo
2: so mi joba lori wo o
4: je ko ma wo ni loke loke ko ma je ka je
1: mi mo de ti aye fi di o jo si o ke pa ya ni seju mi o mo fa to nbe lara re Edu abi de se to halada hayash gbogbo bi ti o fa se mi si kan si ami o ya jabo jabo jabo yes yes yes yes yes yes yes e jabo la la wash gaga ya da ya badosh mi nu de to wa tabi ti o me wa Angeli pe o tu ole o tu awon me le iya to re bere bayi sit down e wa mu
0: beni sir
1: o dile
0: o dile ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni tan ba mi ran lowo ti gba lowo mi
1: ah ah o lu ran lowo gba lowo yin
0: ah
1: nice o lu vesosu leyin odun mesan agbara ti mo so aye diku mo ku mo bi nba gbo to se ami olorun ipe mi to yo omo yen leyin odun mesan olorun yen ko dide fun won na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iwo ode won mo to gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gbo re owo to nilo lati se niye just obey Jesu mo se bebe insa nu titi dola ani ti mo fe fi ku ti ba ti ku oni bi ni ise gbogbo eyo mo lo e gbe omi number 8 bottle omi ye la fi we ngbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu padi mi lori facebook oluwa ni omi eleyi a o so di wine nti mo gbo niye so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekun li e paraphrase lori youtube lori tiktok lori facebook eje n gbele na
5: baba tun do yin damo la loruko mi mo fa dupe lowo olorun to pe mo ma sa isan lopolopo igba sugbon lati gba ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
1: o du o iwe isan wo
5: isan yen o ma nse mi bi ki n kuro nle ki ma duro sile ki n sa ma se bo se wu mi ka
1: ah agba o fa modi ni e emi buku ti ma so mo di were Because se mommy you want me e pe won ya damola e mo bo o fa buku la re e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo ni
0: be ni sir
1: o ni o ni ko won jade
0: owo ti run
1: eh
0: owo lati odun kerin o fe se ni latek lo lo o fe se ki le fe se ngba yen na
5: nys
1: ah
0: lo ba bere
1: ah ayo ah, ni fogun kan
0: ah eni joba ba
1: ni pere lopin awon eyan mo soso ku so won ni mo
0: ah 440 mo wa simi si olorun ojiji baba mi ah esi po n to wa mu mi se to ni ki mo fi ni ko se testimony loni la buro mi kan ba gbe arugbo wa lana iru baba mi lan ba ni ko wa fe
1: ori won ni o pe
0: mo ni ti mo ni baba olorun mi
1: omo odun melo lomo
0: 32 years
1: ni dido jan eye e fine to mo ni o se farugbo e ja mo babo emi ni se wedi e oju mi ni o si o si ni farugbo you will marry the young man And both of you, you will live your life
6: Amen.
1: According to divine order
6: Amen.
1: Of God's pattern
6: Amen.
1: In Jesus' name.
6: Amen.
1: so I say yo wa so wo mo
0: ko so wo mo
1: lati gba ye titi oju aye re mo lo ida ipe ya fo loni ogun alarobo ogun to lo tan wo irawe ti won lawo fe mo fi o da ya laamu ti o fe fi o da ye laamu lati seju ilo ogun ye jajanu aye re bo soju e in Jesus name.
7: Mewa mo sele ofa modi lo to pare ye ofa gangan gofa ofa o mo fe lo se o fe lo se NYSC o fe lo se le baba re aye si tafasi but Jesu mi tule ara nti munu eyan do ni so ni gbogbo bi te ba we lo mura laaro yi itusile ni ba se ko si na niye e wa wo lati wo odun ni e ti wo moto ngbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ise to ba convenient fun o iko bere ni 830 bayi e gbe onje yin dani ipade fori je ni so onje to ba wu o gori eja si leyin gba ta ba gbadu atan ba ni ke je to ba tun di 4 ise elekeji o bere fun gbogbo awon to ba se pe won lo si bi ise e wa je so ile idi mimo fun omode atagba tin ba ti ku nbi nisin mo lo sori Facebook ibe ni ma ti gbadua fun awon omo lo pelu omi wa eyin te ba nte trend wa su ye omi wa pe number 8 loni oluwa ni omi yo di wine bi mo se gbo ni o ni omi re yo di wine kin lo tumo si asabo wo ni Jesu fi omi pa ni Cana Galilee ni bi gbe yawo ye a fe fi se la ro so o de kun le papa le ti ba mi pade gbogbo eyin omo lo wa foke ko ni baba kini o to su loni je mi no ra anugba anu dide fun aye mi isele ti sele re opo lo be ni awo to wa Jesus ti lojo Monday awo ti jade ti o fe su eri oh my God tin ba kaye won wa le ni 60 iwo ba tagbara wa gbe lagba lagbara olohun ko to dale loni iwo to ba gba wo ni igbo testimony ti enu o jade o da si ami wa ara anuba in Jesus name gbogbo eyin omo olohun mu ida mewa eyin gbogbo omo olohun pata mu ore anu pe mo rubo anu laaro yi olohun je mi no ra anu gba mo fe gbo ara mi lori radio account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole lele 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade gbogbo eyan mo ti won bi loni da e ma bo e je ki so tele si aye yin oni lo mark wedding anniversary oni ni o so ojo ibi ayajo ojo bayi ni won bi o e wa kule e je ki so tele eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka eni kan ni woli e mo pe fun wa lana mo mo mo je ka won ti o ka we job to fi ka tan ni so loni oyi oni oloni a bere we sam 1 to 10 iwe sam 1 titi wo sam 10 eni kan ya kilo date e so di 10 in so di 10 tori pe ko po ni kekeke bayi la won ti 1 to 10 ye aye re yo gbo e mura we ja lo church e ja lo church mo mo mo fe gbadua fa we yan church loni eyin omo olohun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko ya gbe mo gbe yin omo olohun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080-88-71-65-66
8: 080-88-71-65-66
9: Station with a voice for entrepreneurs.

0: gbogbo ta lo agbara imole ju to koko agbara to fi osoju kan na yo pura agbara to fi osiko ti ko ti olorun yo do etan igba to le koko yo roju igba ti ko rorun yo dero aji pada si rere yo de ba aye re bi o tin darapo mo ipaje adura pataki ye o je disi agbara olorun
1: my situation must change igba mi gboro yi pada si rere
0: agbo meje si mewo uro ni gbogbo ojo thursday lo sose lo nwaye ninu ijo rise and one gospel assembly prayer garden number 23 jagumolu street church bus stop lehin dankara spear market ijayo jokoro lagos e ku iranse olorun

0: ninu igbe ko to wa Jesu gba jade
1: amen
0: mo so pelu ase ni o igbe ko taye ju o si ti o je ki alaanu ati olore ori o Jesu pe o jade
1: amen
0: eni to pe lasaru jade kuro ninu eboji ni oruko Jesu mo ni o pe o jade
1: amen
0: agbara Israel pe o jade
1: amen
0: emi awon woli pe o jade
1: amen
0: so pe pe ogo mi jade
1: ogo mi jade
0: je ki ogo mi fohun
1: je ki ogo mi fohun
0: je ki ogo mi o soro
1: je ki ogo mi o soro
0: je ogo mi o laye ja
1: ogo mi o laye ja
0: lo oruko Jesu ogo re ma fohun
1: amen
0: wa ne se bi o ba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: bo ki gbogbo eyan mo lorun jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi gbogbo bi ti owo jadu aibade iyanu ma kan be luruko je
1: amen
0: mo ni yanu re ma de
1: amen
0: mo ni yanu re ma de
1: amen
0: mo ni yanu re ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: emi mi so pe opolopo eniyan na ma gba iyanu won loni ogoro eniyan lo ma gba iyanu won to ba wa nbe to je okan na won kan ke hallelujah se olorun ki n gbo so pe oluwa o seun
1: oluwa o seun
0: tori ko mo je okan
1: tori ko mo je okan
0: lara awon to ma ro ore gba in the name of Jesus ba n wo enikan legbe so pe good morning
1: good morning
0: to ba te gbo ibuku bona ni e ko na ma ko die die loruko Jesus wa ra nu gba Mune wara anu gba. Mune wara anu gba. Mune wara anu gba. Elomi o ti ka Samuel o. Psalm 90 ta na ka lana. Elomi o ti ka o. Fun anfani te gbo lana jare. E gbe bibeli yin. E si Psalm 90 kale. Bi n ba tin pari e sare ka sinu e. So ori program aro e ma ni agbara sa. Ipade agbara lati se bi oba. Ni lu Ibadan. Ne Port Harcourt Labekuta ne Lorin Losogbo o ma ni agbara sa adura lo ngba agbara o ki gba bakan na Labuja enikan ri mi gbo mo ladura re gba
1: amen
0: mo gbagbe omi e sile kasam netin sibe awon to fe la aye jani o awon to fe ki ogo awon ko fo ni o awon global voice ni mo ba soro o awon ti won ni ola ni mo ba soro awon to nbe loke ni mo ba soro mo gbadua loruko Jesu wa rogo elo
1: amen
0: wa rogo elo
1: amen
0: wa rogo elo
1: amen
0: e ma so kini kan luwa ni mo boya yen na ma so luti won loru tobi oru tobi ti sele kan ba sele loru wa mo pe oru iseke oru tobi gan ah ogun oru ko ni bori re
1: amen
0: so pe ogun oru

0: fantastic teams.
1: Tabazo Poco Sogo, Monserio, Montanio, Ogoa, Ogo, Sanwa, Ogo, Rua, Da, Da, Sam Netua, Yakama, I won't fucking bear to a poor son, Yaman Fokiri, Bene, I won't come bear to a poor woman for a Pamasino Coco, one piece say B. Kai dubigana ya kwa pasa mo pase ogun oru ko ni bori e ogun oru ko ni bori e in the name of Jesus and the gospel testimony kan nigba to di oru kai oni won attack omo osan ko oru won attack o mi pe won ti sun gba ye bibele wi pe nigba to mo eniyan sun igba yen lo ta wole won wole nigba ti o ti sun because won le see anything nigba ti o ti sun nigba o ba sun bi ti ogede awon ade won bere se won won wa fu oko epo buburu won wa fu si oko ali kama won de ba ti won lo ah gbogbo irugbin ti o ta fu saye omo e to wa di pe ko tin ti o le je ma ko si ti o le mu ma omo re wa do nje ku je loju e wa do mu ku mu ah omo je pe suru re potele ibo le mi suru ojo si wa omo to bi latinu a de soro a soro se be pe iwo ko lo bi to ba soro a dide ma be ko fe ba eja won ti gbe kankan saye amo mo do bi ko ati riju asa ti ko pe igi kigi tolo o ba ti gbe a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo mo palase olu afatu emi mu ku mu ati je ku je ninu aye omo re lo ko jesu orun fatu
2: amen
1: so pe olu afatu
2: olu afatu
1: so pe olu afatu
2: olu afatu
1: irugbin ota
2: irugbin ota
1: laye omo mi
2: irugbin ota
1: laye mi irugbin ota
3: Sunday. Ti mo gba ororo ni bi bayi ngba to wa di oru bi omo mi bi kan se attack omo mi o 15 years eyin omo omo mi mi o ti e kokko ji bi mo se ngba bi mo se ni kilo nsele yi omo 15 years bi mo se wo eyin bayi ni bi to n pelu awon aburu e so si lori bed mo ri pe o ti gan se bayi bi mo se sare gbe ororo ti won fun wa ni bi bayi mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun gidigidi olorun baba se bi oba ise iranse yin ko ni daru o ko ni baje o mo dupe o mo
4: dupe amen in Jesus
3: name
1: ah aye o ni ta mo re lo fa
2: amen
1: so pe omo mi o ori re o ni gba bodi
2: ori o ni gba bodi
1: ma me je photo wa nbe aba omo e wa nbe so pe omo mi o ori re o ni gba bodi
2: ori o ni gba bodi
1: so pe akobi mi o ori o ni gba bodi daruko e daruko e daruko so pe omo mi o ori re o ni gba bodi in the name of Jesus won ni fo mo re da olamu o ni sukulo ro omo yen o ni fo re gbe oku omo omo re o ni da olamu won ni fi yo lenu
2: amen yesu
1: o ni rogun lori e
2: amen yesu
1: o ni risoro lori e
2: amen yesu
1: aso mo re won ni fi da mo re mo
2: amen yesu
1: ko ni sunu agbara eje
2: amen yesu
1: o ni sunku ale
2: amen
1: o ni sunku ale
2: amen
1: o ni damu lori e
2: amen
1: mo gbadua loruko jesu ti nasareti mo gbadua gbogbo omo re patapata o ni damu lori
2: amen
1: won dide loju e
2: amen
1: ogo won ni talofa
2: amen
1: aye oni salogbe
2: amen
1: won rogolo
2: amen
1: won gbogbo le jade
2: amen
1: in the name of Jesus won de se bi oba
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen
1: mami agbadura o agbadura o se tin pale mo ti program latin boy se tin mura mo te je re je obere e ti mo mura daddy ma lo bi se friday to ba leju ma lo bi se e tete ma bo ka jo gbadura to gba wakati ti pe ma tu enikan mo ororo na progojo oru e gba ile isa gbogbo awon kan won yi apere gbagbo yi ta ma nfu yi ohun ija ni ojo ti ogun ba le ogbonjo monday awon iyanu ta won yen fun matu se ororo mo ma to lo ti o ba wa lo ojo yen ki le fi pe su fe si yona omo la so pa e aye le gan te ba mo kan daruko akobi mi ni den daruko won ma daruko won because akobi laye mo target ju ama lo wa ma lo gba akobi ogun akobi ogun akobi gbogbo e ko lo gun akobi target ni omo to ko bi sowo wa ri pe oun la awon eyan ma waju awon family ma waju won ti ri ogun e ani mo target aye akobi tan ba ni osu le jona e gura ra o friday yen ma wa nbe osu wuli ni bi mba gbadura ti mo lagu to luwa gbo 32 years mo fi gba temi te se ba so pe adura mo npe ko to gba adura tete gba so fun won pe adura ngba lo sa mo adura ngba ijo to gba ko se to le professor se gbo mi sa mo pase aye re ma dide aye o fe olo iwo lo n sare ogo iwo lo fe logo iwo lo fe je eyan awon alagbara le baba e awon alagbara igba ni won fe ko lo won fe ko rogolo lo se ni gba o didi woli oluwa gbe dide ma lo sile egypt lo ka won eyan mi jade lo ko won jade kan le semi e ma gbo esiburuku ti amunisi akoni leru to fo jade ni o exodus yen ori karun e ka ban ka ese kinati keji
0: leyin eyi ni Moses Aaron wole
1: yes
0: Moses fun faro pe bayi ni oluwa lorun israel wi je ke awon eniyan mi ki o lo ki won ki o le se ajo fun mi ni iju
1: yes
0: faro si wi pe
1: ma gbo
0: ta ni oluwa
1: e ma gbo question buruku o pa omo lohun ko o mo lohun abi o mo lohun ni chapter 5 ko mo lohun chapter 6 ko damo chapter 7 ko damo chapter 8 ko damo won fi ara han o mi di eje esi bogbonu esu bole ni ni fi agbara ro o ba koko je fara lohun mo lohun na ni o mo lohun abi ngbo de chapter 12 ro to ba mo mi ma fara mi han o chapter 12 to ba mo mi ma se kire o ma fi ara mi han o olo wa na wa agbara e ni chapter 12 e ka fun
0: o si se
1: laarin
0: agajo
1: laarin agajo
0: oluwa pa gbogbo awon akobi ni ile egypt
1: verse 29 abi 29 abi o pa awon akobi ni ile egypt gbo olohun farahan e ri ke sosan e mo foru sere olohun fe baja ko wa lasan o oru ora ngele apanirun welu yen e bere olohun yes
0: lati akobi faro
1: o ile farao gan lo ti bere
0: ti o je ko lori ite
1: yes
0: ti ti o fi di akobi eru ti o wa ninu tubu ati gbogbo akobi eran osin
1: eran osin oyo nle eran osin oyo nle yes
0: faro si dide ni oru
1: gbo ile e mo kiru e to sele isele buruku mo ni ko si record iru e ri leyin e ko si ru e mo yes
0: o ati gbogbo awon iranse re ati awon na egypt
1: oh yes
0: ibe nla si ta ni egypt
1: igbe nla ta ni egypt kai ariwo ge nile ota me ariwo ta in Egypt. Yes.
0: Nitori. Tikosi leke ti eniyan kan ko ku.
1: Aha.
0: O si pe Mose ati Aaron.
1: Yes.
0: Ni oru na.
1: Oru yen lo po pe wa. Yes.
0: O si wi pe.
1: O si wi pe.
0: Edide.
1: Edide.
0: Ke jade lo kuro laarin
1: o. Mo ti dolorun yin ma o ti farahan mi ni ona to koro. Bitter way. Lo fi mo lo. Yes.
0: Ati eye ati awon ma Israeli.
1: Gbogbo yen ma lo. Mo lo dai. Kalo se kire o.
0: Ke lo se Oluwa bi e ti wi.
1: Se mo lo mo Olorun ni. Ah. Awon kan bi e pe ta lo Olorun e tele. O ja gbadura kan ko lo farahan won ko mo. Won ma mo. Nigba ti owo Olorun ba de. Ena won si bi sa. O pa lase, o ma bori.
2: Amen.
1: O ma bori.
2: Amen.
1: O ma bori.
2: Amen.
1: Gbomi aso, gbomi aso, gbomi aso. Gbe soke won pa sa loruko Jesus. Won ni wa bori.
2: Amen.
1: Won gbara kan be so pe won gbagbere o. Mo ma so fun yin. Pe ta ba soro faith, ta ba soro gbagbo. It's never a gentle stuff. Wa mura ni o. Ajo gbadura. To ba na yanjo na yin. Mo se bere pe se ti ready, se ti di eru yin kale. A bon kam. O ma ni agbara sa. Emi na ti di eru matu e kale. Mo ti di ororo kale. O ku sowo e. A ma jo gbadura to le. Ma fa won asiri han o. Mo so fun pe o mi ra pada yen ti wa nle. Ogu e taye gba fe ra pada. Omo to gba kadara e a fe ra pada. Omo ti momo ku mo ti jeje kuje a fe ra pada. Ile omo re a fe ra pada. Ise re a fe ra pada. Ogo ko ja bo pada a fe ra pada. Oni lo ra pada. Passport e o n di mo lowo a fe ra pada. To ba ti first thing to ba ti work camp no get to meet e. O so pe bo balagbara yo kan get e ra. Bo ba je pe marun ni ra. Bo ba je park meji ra. Beni a kafiri gida kwa me ruda lama ya kapao agbara dani duro won ma gbina waje won ma gbina waje won ma gbina waje mo ro mi bi kan a lo get us girl ya a kan so maju ni mena mo mi wa ha ba mo mi de ba mo fe sanwo o mi meta lara ra meta ni ma fe sanwo o kan ye 1000 jade pe ke n fu an lowo ka fe mi change na ba ni change kini eh sanwo jare baba ah kilo mi e lo alowo won ni 1500 me yo kan o mi eh me mu tutu won le won lowo fridge ko dadi won ni ki sanwo mo mara ko to wa ku e te ti gbadua si ti a se ti wo be e lo ise mere ku wa ta monta 200 ro 500 le yo kan beni a bi amada bu kafara mo pase wa gide
2: amen
1: wa gide
2: amen
1: wa gide
2: amen
1: wa gide
2: amen
1: wa gide
2: amen
1: wa gide
2: amen
1: ngba mama igbadua o mo e ki fe gba visa tipe tipe ti ori gba pa to mo nkan tin pe ladua e gbo bo se gba ti
3: e ba mi ki haleluya o oluwa se ninu aye mi olorun baba se bi oba o nse o ninu abike lati oko ageri omo mi tin le fifa tipe tipe sugbon ngba mo fi ese wo bi ti mo wa bi de
4: in making you the best entrepreneur
3: olorun se yanu nu aye re olorun o ti koja lo si ohun olorun ba mi si so
1: e pa ti wo fun jesu gbogbo ewo ko ni international course
4: po bayi
1: mo jade so wa bi ta wo bi ami re yo ti jake oya iwo na koja lo in the name of Jesus.
3: Ngbo ore mi pe meji omo mi kan sese jade school lenin kan wa mu lo wi pe ko wa ibi se ko ma so pe ohun lo mu wa o sa lo ngba todo ohun ni a fi je manager olorun eleda ko sa ko ba n fi so
1: e ma le ri si grandma in Jesus name. Hey gbogbo abiyamo e dide ka ka kapasa karavata e dide bayi e na gbogbo owo yin soke e na soke e pariwo pe eyin omo mi o so pe ona yin ma la so pe e goke gbogbo agbara fi gbadua
2: Jesu
1: Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jesu Jes ẹyin ọdọ sọ pé àbí amọ o ẹgbẹ́ ẹgbọ́n tẹ́wì ẹ sọ pé

0: o ni sokolo re omo e ojo ayo omo re leleyi ojo eye leleyi loruko jesu won ni fe lomi se
1: amen
0: wa rogo omo re lo
1: amen
0: mi wa ri lo
1: amen
0: won ni fe lomi se
1: amen
0: omo e wa logo
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa ja ona gidi
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ah loruko jesu wa ra anuba
1: amen
0: wara nuba
1: amen
0: eya biya mo to ba se mi leyin iru ojo e ma ru o su woli ni o o fi jojumo ru ko tin ka tu fi se eyan wa ru bo to ro mo e ko kona ti e na la won gboro pe laje won gboro so loruko te se ti e kabina urubikata loruko jesu wara nuba
1: amen
0: eyan okure eyin na e se ko tin ka tu fi se eyan ah ogo ra jade
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi oni e ku orire mo gbadua e ora anu gba
1: amen
0: ilere ase fun yin
1: amen
0: igbe yawo re ko ni da
1: amen
0: wa gbadun oko e
1: amen
0: wa gbadun yawo e
1: amen
0: eyan gbogbo eyan obirin samile won ni gboko lowo yin
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ode se bi oba
1: amen
0: and ka oruko awon celebrant won bi alaja ganiyat happy birthday to you. Kede Kazim, happy birthday to you. Helen Olubume Timileyin ati Bola Obisesan, happy birthday to you. Daniel Fasina, happy birthday to you. Ati Bola Anyatoji, happy birthday to you. Loruko Jesu e ori anugba.
1: Amen.
0: Ogunya jade.
1: Amen.
0: Ileri ase.
1: Amen.
0: Ede se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ma mura alufu ape. Ojo Friday ma le but abo kan la tun ma wa ni di omi yen mo gbodo bless e mo fe gbadura tun ni agbara ni bile anu bi kan gambe na lo tun ma get omi e o ma ni agbara sa ma fun ma etu kan ma de fun o ni oru kan be ni osu woli ni owo ija ni ojo ti ogun ni o ma re ti o si aran finances je o fi fori e ira pada ni loruko Jesu wa ra nugba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: bless apara bo e bo ri bo nu bo e jeje
1: jesus
0: o ya gbagbara
1: amen
0: ogun ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se nkan fi da loju pe

0: adi to ore eledumare ibi to ba wa ile re ni o ile re ni lagbara lowo olohun oba lawura bi Rashad Bankole ohun to ni so iti n ba so ton ba ile na mi ngboro iwo ni o eyin yan wa Rashad ni odun ileya ti nbo be ba lo je gbese eran awon a wa je o sugbon ile san gbese oni e ma awon eran won fa eran 700 mo re eran kan teni kan ro ni 1.5 million won oni o oni 2.5 wa nbe mo ni eh okay 2.5 be yan mu 2.5 e ma gbo o ti e ba mu 2.5 million ni isin to kori si ona ifo to ba ile ise Shefa Homes and Properties ti won wa ni number 5 ni Agege Motor Road ni bi ni Charity Road ni Agege Motor to ba ile ise Shefa Homes and Properties to ba won dowopo inu 2 million 5 yen o ra le plot kan lowo won ni 4 koda bo bara le plot kan yen lowo Shefa Homes and Properties wa gba lowo ibo bara le what o ra gba rice o gba rice apo kan o tu gbo ororo te ise beni ile ise Shefa Homes and Properties ah ile ina ni won wa ile ina won wa e ma dara yin laamu beni won wa ni number 5 Charity Road ni abi eyan ba ti rin lo in Charity Road ni Agege Motor Road o ri le ise Shefa Homes and Properties nibe bi wo ba ti ra le ti e ah ninu 2.5 te re ran yen ala mi le ran odun o da o e ma si mi gbo o e ma si mi gbo o ehn awon ile ti won ki se le lomi ile to da ni won ti ba adoju wo asejere po nile ise Jordan ni ti mo mo pe enikan ibo mi sowo ku padanu be ba ti ba wa do po e ma ta nitori pe e ta ni nta komo iranko mi ko to ta ki ma ton yin ile ise Shefa Homes and Properties won wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank ni Okoba Agege ni ipinle Eko e yo block ile to si tesiwaju nu ile ise Shefa Homes and Properties e ti ba wa do po e ni padanu wo ba wo lagbara eran dun bo lora iwo nu o wo wa gentle a okokan wa eje ma ki baba wa Chief Sewe Abednego Sewe olopa ni police station wode wode iye wa fun ti oye tutu ti won ise je lodo kabiyesi oba onimede ti ibede oba Isaac Akinlolu kabiyesi o Sewe ti je
1: Value. Innovation. Radio has never been this excited. This is
0: Oye nibe. To si je pe Oye am e ku orire o. One good turns deserve another. Olopa ti o fi gba kan bo kan nu ni. Iyan ti Olusan ya Olowe ko ni baje o. Iyan to ga oke retired ko ni baje lagbara Olohun. Sewe. Ko ni baje my very good person. Gbogbo ayami titi lagbaja cantonment ni ikeja koni baje o gbogbo gba lo fi nfe ti wa won te ni ka won seto en ti o ma tele wa ki elo mo ni tin gba mi ni ki won ofe ni mo ni don't worry won ni you are one of our military civilian army mo ni I hear ko wa do la ke ni ka lo koju won sambisa mi o ni daruko sugbon ege so fun wa wi pe ah agotilo otan ni ti principal ti won be ori e ta ri video e koja lo yin emi amu suggestion ko wa Evangelist Solomon apara ko ni baje se o awon ti ba te finu ko ni baje ni ti e moti so moti fe tenu mo seri the issue of election 2027 ki awon ijoba wa je ka kokko fi segbe kan na fun sha bi osu meji ko ma si campaign ki a kokko lo face insecurity ta ni lorilede yi e wo ye awon emo ti won ni won ko kokan mi o tin kan wa o tin sewu mo wa lara o be ni mo so fun wa o tin kan wa o tin sewu mo wa lara ile abusa lo wa ko dele wa o ti dele wa o be ni se gbo ko ma won kan na ni ipile ogun ni ana abi nkan won ma won kan na ni ipile ogun to ku won laji ni gbe mo gbe kuru je lowo ebora gbogbo eyin gomina odowo yin o ara ile wa asiwaju bola ahmed tinubu e ba wa se o looto laye olugbon o buru laye are sa o buru sugbon asiko ta wa yi e to bu ojuru lo koda o bogiri jebu mo amen o tin pale monu

0: give am ni be e sha yin ma give am e sha je kon sumo waju ki emi awa eyan ko le de lowo won e je ki ma lo murupe lowo Razak Adejare tinu won dun lataro nto pe Chelsea Arsenal win lana Arsenal ku orire o omo to bi nigba ti e ti gba trophy last Arsenal omo to bi nigba ti gba trophy last o ye ko ti wa nle oko bayi oh goodness egbewa itegba na legba hun ele ma mu mi si eja ma lo adupe o mo dupe lowo Rashad Bankole ajo wa nile agodo ni se buru titi ko ma keni kan mo ni en ti o ku kun ni la mo mo dupe lowo igbimo sakoso ile ise yi pe aku fo mo eniyan se kolo ma ka tun ni wa a tu pade ni ojo mejo be ba fe ba mi soro lori WhatsApp e le ba mi soro lori 08035080588 ka soro nipa business egbe wa do wa sejerepo ke wo ti o sele 08035080588 eje ma fe se lo pe ijo mejo la tu ma pade agbolohun bi oje dende bi agba obe
1: this is Jordan.

0: Hallelujah. Egbo oro Oluwa lenu mi ni oruko Jesu ni mo pase gbogbo ogun ko ma mu nkan re ko ma bo mo lowo ogun na jona mo so ni igba keji gbogbo ogun ko ma mu rere dani ko ku die ki nkan re te o lowo ko si mo bo lowo re ni oruko Jesu ogun na jona Oluwa ni kin gbadura fe nikan loni pe won fogun amubo ohun rere ba oja ogun amubo ohun rere ninu aye re loruko Jesu ina jorun ogun amubo ohun rere ninu aye re ninu irin ajo re ni oruko Jesu ina jogun na ran mo je mo to ngbenu aye re to rere fi nsofo mo olowo to fi nso anfani ati ore ofe iserere nu ni oruko Jesu ina jorun mo je mo wo lo nsise ninu aye re to fi padanu rere ni oruko Jesu ma je mo na jona ma je mo wo lo nsise ninu aye re to nfa irin ajo iserere seyin to ndi iserere lowo ni oruko Jesu ina jorun mo pase loni loruko Jesu aye re o tun ma mo bo rere mo mo pase loni ije agbon re bomo ni lowo owo agbon re bomo ni lowo o ya ko ma jona epe wo ni ti se fun o oro odiwo ni ti so sinu aye re mo je mu wo ni ti tori re da pe ko sori ofe fun o lati gbe nkan re se laye ni oruko Jesu ina Oluwa ko jo won bo tin gbon mi ni wakati ati iseju yi mo fi ipe gbadura fun o ni oruko Jesu ohun rere o tun bo lowo re mo bo tin gbon mi ni wakati ati iseju yi ohun rere o tun sonu lowo re mo ni oruko Jesu akope nigba ti Oluwa da Eko lo soni pada won ni awa dabi en ti o nlaala mo so loruko Jesu ohun rere gbogbo to ti sonu anu to ti sonu opportunity to ti sonu anfani re to ti sonu Oluwa da pada fun o ni orisun kan ga gbigbe to wa ti o ngbe ohun rere ti ngbe o mo pase pe ko ra anu gba agba ti mo tan ngbe eyan nibi ti ireti ti pin ni oruko Jesu Oluwa ko gbe wo ase ti mo tan ngbe eyan nibi ti ireti ti pin ni oruko Jesu o ya ko wonu aye re lati akoko yi lo Oluwa ko da fun o ni oruko Jesu Oluwa ko da o lare ni oruko Jesu Oluwa ko segun fun o ise okunkun ti o je ko tesiwaju ko jona owo okunkun ti o je tesiwaju ko jona mo je mu okunkun ti o faye gba itesiwaju ati isere ninu aye re ni oruko Jesu ina ko jorun gbogbo agbara ba ni degban ko jona danu aye re tesiwaju ona re la Jesu Oluwa wa amen to ba tin bo ni aro la mu gele re dani mu fila re dani e wa gbadura akoko ayeye ti to akoko to ye ko se nkan re ti to bi awon kan se ngbiyanju to laye ogun oje kan ri nkan rere se Oluwa ni ko wa gbadura wa gba agbara ati ase ti mo bere nkan re ti mo pari e agba ti an mo re mo se rere ase tan mo re mo goke agba ti mo mu ki opolopo eniyan ba yan yo wa bere fun laaro la laarin ago mejo si ago mejila tete denu adua ogun to taku ati epe aye lori e olorun yo dana sun ni oruko Jesu ohun ta fe fi gbadura loni ohun na ni ojo ayeye let me tell you something today ohun ti mo fun yan ni ayoju laye ni pe ko da fun mi eyan seri elomi bo se rin ajo aye e to oju e rin le oko opo nkan ni isele to sele si sibe sibe won to fi ogo awon omo pon loju awon omo yin ori ogo kankan lo won tesi waju ibi niyan gbo mi olufe to ba waye to ba mo ba se gbadura awon kan be oloja pasiparo won mo gbogo lowo ologo won mo gba anu lowo en to ra anu gba won a gba irawo lowo en to gbera won lagidi waye won a se ra aye eniyan pada won a so aye e de poluku musu won a da irin ajo re duro won o si de irin ajo re mole gbo mi onkan ti mo fun yan ni ona bayo lati se gbogbogun ati mo je mu okokun lori aye eniyan to mo nta ko iserere ati anu oni pe ke eyan mo gbadura mo mo so fun eni gbogbogba enu ai fọlọrọ mọ ngbe asere lojogboro mọ pa agbara odo lohun ni lewo mọ je won ba iyo re je mọ je won fa irin ajo re seyin mọ je won darin ajo re duro mọ je won pa olomo mọ je won pa oloko mọ je o demi re legbodo Oluwa ni ka gbadura ka bere fun ojo ayeye ojo ti egbegberun eyan ba wa dupe ojo ti ogunlogun eyan ba wa yo ojo ti gbogbo eniyan to ba ati joye won pejo po si ayika ati agbegbe wa lati mo ba yin olorun logo boyo di fun nkankan Oluwa lohun fun o boyan mo ready fun igbeyawo won wa lewe won sase yori won wa lo oyibo won riwe
1: good music and vibes
2: awesome talk
3: every day
0: iwo lokan ti isele ayo sele si iwo lokan to re ayo iwo lokan ti egbegberun eyan o joko ti won bo yin olorun ti o si ni simo jemu kankan tabi egun tabi epe tabi orode kan isi ota kankan ti o taku ninu aye re olorun yo rojo anule olori erin lo fi gbogbo oju aye re rin ayo loku to mo yo iju ope loku to mo jo lori awon mo re e ja gbo nti we luke orike edogun ese iketalelogbon si ese ikerinlelogbon e ja gbo nto so Luke chapter 15 verse 23 to 24 kilo so yes
1: e si mu egboro malu abopawa
0: e mu egboro malu

0: bo pa wa
1: ki e si pa
0: e pa won
1: ki a ma je
0: e je a ma je
1: ki a
0: si ma se ariya
1: nitori omo mi yi
0: ti ku nitori omo mi yi ti ku
1: o si tun ye
0: o si tun ye
1: o ti nu
0: o ti nu
1: a si ri
0: a si ri
1: o si bere si se ariya
0: omo kunrin yen se ariya tori pe ori omo e pada ipo to ro po mo re le de laye omo re o de be ohun to ro po mo re le da omo re o da ara to ro po omo re le da laye won da nigba tori omo e pada inu e dun ah mo fe ke gbadura e loni oluwa fi aye awon omo mi dun mi ninu ah mama e gbadura e pe oluwa jo fi aye awon omo mi dun mi ninu e ma so pe mo pa ni ase isele ti o sele ti aye awon omo mi o fi fun mi laye oluwa jo sele oluwa jo sele oluwa jo sele oluwa jo sele isele ti o sele ti igbeyawo mi o fi fun mi ni ayo ti ise mi o fi fun mi ni ayo e pe oruko jesu oluwa fayegba fayegba fayegba fayegba fayegba fayegba fayegba fayegba e pe olorun ariya olorun ayeye olorun awon to rerin lowo lowo olorun awon to ti rerin saju emi ni erin kan eyonde erin fun mi isele apani lerin isele afun ni layo isele amunu eni dun o ya ma sele si mi lori omo lori oko lori aya emi mo jo sele oluwa jo sele oluwa jo sele isele amunu eni dun ah omo lulu kan wa ni amuludun inu edun isele ti o mo nu me dun loruko jesu o ya sele si mi o isele ti o fun mi ni ayo oluwa jo sele oluwa jo sele isele ti o mu mi gbegba ope laarin egbegberun eniyan ni oruko jesu o ya ma sele o ya ma sele o ya ma sele isele yanu ayo eni isele yanu ayo ti aye mi npongbe fun ni ojo pipe ni odun pipe ni igba pipe ni akoko pipe loruko jesu o ya ma sele si mi e po oruko jesu e gbadura yi omo to ye ko pa mi lerin omo to ye ko fun mi layo ti okunkun ti gbowole mo pa ni ase owo ye jona owo okunkun ninu aye omo to ye ko fun mi layo oko mi to ye ko fun mi layo iyawo mi to ye ko fun mi layo business mi to ye ko fun mi layo gbogbo owo ti okunkun ti gbele lori ati mo jemu ti okunkun ti da ni oruko jesu mo pa ni ase o ye jona e jona dan e jona dan e jona dan o gbogbo to ye ko bi ayo fun mi ti okunkun ti gbowole ina ju owo worun ina ju owo worun ina ju owo worun o gbogbo to ye ko fun mi ni erin ti okunkun ti gbowole ni oruko jesu ina ma ju owo worun ina ma ju owo worun e pe jesu olorun ayo ayo mi da jesu olorun ayo ayo mi da jesu olorun ayo ayo mi da erin mi da erin mi da mo pe jesu erin mi da jesu ayo mi da lori omo lori oko lori aya lori business mi lori ise mi erin mi da fun mi ni ayo jesu oluwa wa bi o ba gbagbo pe woli oluwa ni mi mo gbadura fun o ni oruko jesu aye awon omo re ko fun o ni ayo mo so ni igba keji ni oruko jesu aye awon omo re ko fun o ni ayo mo so ni igba keta ni oruko jesu aye awon omo re ko fun o ni ayo mo so ni igba kerin ni oruko jesu aye awon omo re ko fun o ni ayo mo pa ni ase bi woli ni mo soro igbowole ti mo mu ayo wa o ya ko gwonu aye e ifamoyan ti mo bi ayo to mo bi erin to mo bi ariya un rere loruko jesu adale olori oluwa dale olori oluwa dale olori ifamoyan to mo bi ayo to mo bi ariya to mo bi erin ni oruko jesu adale olori ni gbogbo ojo aye re ayo lo ma yo ayo lo ma yo mo wi loruko jesu ayo lo ma yo lati akoko ilo lori awon omo re ayo lo ma yo lori oko re lori iyawo re ninu igbeyawo re ninu gbogbo to ndawole ninu okowo e ninu business e loruko jesu ninu awon ero rere gbogbo to nro igbese rere to fe gbe ni oruko jesu ayo ni wa ma yo o ni so ekun isele ku isele banuje o dewo ko to sele si omo jesu oluwa wa amen ti ile ba ti mo ni aro la mu gele re gbe bibeli e mu kege 5 liter to fi romi agbara ma bo ninu adua laarin ago mejo so ago mejila wa gbadua pe kolon fun oni oju ayeye wa gba moje mu ifamiroyan to rin ni se oju ayeye fun ni ti okokun le tako bo se de church laaro lari to ba n gbo mi ni igba kokko locate abuli egba tabi fagba bi okada tabi nape olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluo eyin ara ogun state e le gba ijaye e le gba madia e le gba maujosun e le gba kola e le gba lakoko e gbe okada adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro tete denu adura laaro la ni igbagbo pe iwo ni ayeye kan ni igbagbo pe iwo ni erin kan ni igbagbo pe iwo ni awon eyan ba dupe ogun ati egun oni taku ni oruko Jesu e safe number yi gbogbo prayer request e patapata e ma send e si wa lori WhatsApp e pe wa sori number yi a o gbadura fun e ori owo Olorun ninu aye yin number na re o 08086097 0208086097 0208086097 0208086097 gbogbo eyin te wa lori WhatsApp e ma send the prayer request yin si wa lesse kese 08086097 0208086097 0208086097 0208086097 loruko Jesu gbogbo bi an taye re ni koko mo pe ko mo ni oju ayeye oluwa tu o sile gbogbo bi ade omo pe ko mo ni oju ayo loruko Jesu oluwa tu o sile gbogbo bi aso omo le mo pe ki isele yanu ayo ko ma sele nu aye re ni oruko Jesu oluwa tu o sile ewon ti ki serere o dalara re Jesu oluwa wa amen oluwa so wi pe ki a gbe ipade itu sile olojo meta kale gbogbo eyin te ni lo deliverance patapata e je ajo pade ninu adua ojo meta 72 hours marathon prayer won ma bere ni June 4 si aro Sunday June 7 gbogbo awa ta fe nipa atepe ninu deliverance prayer yi e je ka bere si ni ma foruko sile o nbo lati Abuja lati Port Harcourt lati Oyo lati Osun lati ilu Oyinbo lati inu Eko ati agbegbe re e bere si ni mo message wa ke mo register oruko yin pe e nbo ni deliverance prayer o need lati mu nkan kan wa ju igbagbo re lo eni to fe wa ba pade ninu adu ojo meta itusile yen yo bi aye re wo yo si down ohun gbogbo ti aye re npo ngbe fun ni oruko Jesu
2: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lewo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, at May 31. Adura Thursday, Meja Sotele, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Bakana Adura Sunday, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Uluwati Sheto, Kwamwe, Nesha, Loma, Tawuluni, Emi, Tioma Drapo, Molu Balejo, Baba Adura, Uli Meka, Ladifisoye, Faka, Shia Adura, Tonshila Kwele, Ikadi Adura, Ima Waye, Ne Christ Apostolic Church, Anointing with Fire Prayer Ministry, Abraham Ezomo Street, Off Adeo Road, Adetola Bus Stop, Lagos, Ulu Balejo, Uli Meka, Ladifisoye, Telephone 003-462-8479 at 002-203-5389. Ishika ile dafini le miofile jikare. Yosi shi, kosi aniti yoti, omositi, kosi.

0: is a something that everybody know in the church I came from. Ninu ijo ti mo ti jade kin to da ministry to don gbe lem lo sile o ti gbogbo eyan mo ni gege orun ede disappear.
1: This is
0: Mayamasa Oluwa nlo mi bo de ni ma je mu pelu ise yi Oluwa so fun mi pe ohun te fi ri pe ohun te fi ke mo ma se bi ode niyan o pe ma se bi eni ti o mo kankan niyan o Oluwa ni bi odun o ma lu ede bi keru ma ma ba e sugbon ma gbe raga gbolohun yen lo ma ba mi leru ti mo ma se bi eni ti o mo kankan mo de mo mewa gbolohun gbe ma gbe raga yen ma je mu le mi ala rin emi ati olorun niyan but awa da ise yi sile ni odun 2000 ninu osu keta ta da ise ranse yi sile wa wo ohun ti Oluwa nse ninu ise ranse yi Olorun ba mi da ma je mu pe ko si ogun to ma gbede nu church wa to won onise oni bi odun ko so ogun to ma gbe wa bo won Olorun ni lenu ise run ti mo gbe le lowo to won ti o won Olorun onise ko de so to ba bere lowo mi lori awon eyan be kin se fun won ti emi Olorun onise ko ba le gbagbo pe emi ni mo pi e looto Oluwa so fun mi pe awo koni si iku tabi asale ninu ministry ti mo gbele e lowo ma je mu to ba mi da lo wa laaye sibe to nse pelu bi ota tin gbogun to e wo se ranse e bo se duro e mo pe arin ogun ota la wa bo ba je mu wa ma je mu wa lori se ranse yen lo je ki iyanu sele mo fe so fun e pe to ba le pale okan e mo lati ni gbagbo pe laaro la Thursday pe ma je mu to lohun fi da ise ranse ikale po ma sise mi ati se iyanu wa dupe o meta Oluwa ni kalo o ma mu glass to fi woju wa glass to fi woju ma mu wa laaro la wa de mu powder to ma ku soju wa e ma pele woli ni mo ti wa e da ma gbe se yo lohun fi ro mi lorun gba ta ba pari e e ma bu powder yen e ma gi so lori e afefe o ba mu ito tini sile wa o ma sise ele keta to ma mu wa ni wa ma pe ti na be ba de wole ma bo laaro la ko so nti Oluwa o le se seri emi awon woli olorun lo nje be Oluwa ni agbara awon Olorun lo mi koda ki ma sin le adua gba lori oke adua tin gbaju e ma pe ipile ni gbogbo nkan everything is foundation ti ipile ba de ti baje ko si un ti Olorun do fe se odun ko mo lo gbadua ni Sinai mo ko ni Sinai e ma pe Sinai duty lo wa mo ko ni Sinai mo pada si Israel mo la won le ma je bukun be mo gbadura nbe la won le ma je bukun be mo wa ko me mo lo si Sri Lanka ni only le de Italy mo lo gbadura ni Garden of Eden ni be mo bu omi be na mo gbe wa le mo wa ki fun awon eyan gba yen mo fun olomi yen o ni won ti mo bere nbe ti mi o ti ri gba awa ni shoru ti mo fe de si awon eyan ti kun to ton duro de mi ero ti po ero ti kun de ta ton duro de mi mo wa de church ni to 2 tori plane ni wa land ni after 1 loru ni airport mo wa de church ni to 2 loru bi mo se n tese wole bayi awon yan ti won ti duro de mi gbogbo won ti duro de mi won se ni service won duro de mi tori ani pade lale ojo mu de ni ko pade mi tori for like almost 1 month mi o sinle mo la won rin aju emi bi mo ti n tese wonu church bayi gbara bayi orun ko si ni gbogbo ti mo lo bere ni Israel ni Egypt ni Sri Lanka ti mi ori gba bi mo ti n dese won church wa gbara bayi ti mo te church wa mo le gbara bayi oju ese ni mo ri gba adura ngba bi bayi to ba wa tori nkan mi wa tori ko mo so fun e padura ngba wa tori Olorun wa gbadura sile aye ara e kadura titi e ko gba ko so n te ni bere bi to ba won o se fun mi mi o wa n bi lale yi lati wa wa su fun e mo wa la leyin lati wa so fun e nipa Jesu pe ohun to nfe yen Jesu ma gbele e lowo laaro na Thursday ni church wa ma bo kosogun to ba ni kosogun dile yen ogun le baba ni ogun le iya ni ko si problem to le ni laye ta debi ti o ni lo iro ni ko si omobirin kan oko e ti lo bu 7 years olohun o ni fellow mi olohun o ni date anybody o wa sodo anjo Sunday mo sise fun ngba to di ojo Tuesday ano o wa church pada o le o den to wo gboru e for long olorun aburu e omo yo ma be olorun so ngbe ko wa bohun beun laarin Sunday si Tuesday pe ko njo ko wa bohun beun ngba ti mo sise fun sori ise wo li ko lo mata en dolorun ba fun se ni the same thing tai ba se the same thing kain dele se ba o meji ti won se yen en dolorun ba fun se laarin awon meji ni titi e ma daun en dolorun ba ti le yan olorun ti emi le olorun fe mi se adun se bi on tolorun lowo si loro ti temi aro la ba mare ti e o fun agbala ni 7 tori a se mosu osu me ni ma tu joko ma o ma woran ma o aro la ma mare ti e laaro la normal meji ni ko pesi o ma mu glass dani pelu powder to fi konju normal meji ni ko pesi 081 30 47 63 70 081 30 47 63 70 number like kejire 080 25 52 38 49 080 25 52 38 49 mark pe daddy kini ko le keta ti na me ba de wole ma bo in church mu glass dani ati powder tofin kun oju especially white powder adura re agba olamani agbara o ina de maro jesus lo nba wa se awo jesus lo nba wa se o olorun lo pe awa jesus de lo nba wa se boy ma de church wa re wo mo to agbado ijaye bo le ni ijaye bus stop agba kada pe o lo church power ororo tabi church bishop adebowale ba ma reti e laaro la wa de ni testimony loruko ti baba to ma temi mo ago mefa la nbere service wa o e da very mi e de ka gbo meje to lu ke koruko sile ko si ministry ko si bi ti o ni ilana ati eto ilana ati eto ti wa niyan pe e da very woli ko tete de ko koruko sile to ba ni time to ba hun e o tun mo se pe wa ri woli ni time to ba hun eniyan ko ba je next year ko ba je 2 years come ko ba je 3 years come tete de ko pa ofin ilana ko pa mo tete de before 7 ko koruko sile to ba de before that time to ba ti ri woli to ba ti ri e ma soro for to see a prophet come in time and write down your name. I cover you by the blood of Jesus as you are going to bed and shall be well with you in Jesus' name. Mama de ti e laaro la e ka pejo ka gba tete de laaro ka gbadua wa wo life e bi ko ni yi pada wa wo li aye bi ko ni yi pada adura gba mbi bayi maje mu ni to ba mi da olorun de fun mi ni anointing to nse share mi ati se iyanu olorun fun mi ni anointing to nse share mi awon to de ti wa si bi bayi ri lati wa gbadua awon na lo ye se mo pe aye ta wa ni isin a wa ni aye to je pe awon eyan ki more mo ohun ti mo nso yin na ma ti mo eyan ara le igba yi ta gbe sa awon eyan ki more mo o ko de si ore to jo won lojumo adura n gba gan bi ogun de n se nbi ore to du wa ti se fawon eyan ni bi bayi akaka ton ni o jesus tobi ko de ni agbara won na ma bo lola aba jesus onise iyanu ko se titi e na in Jesus name o daro
1: from Lagos this is
2: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Celestial Church of Christ, Okiki Malia, your Cathedral 1, Tokalasi 7, Okiki Malia Street behind Command Grammar School, Ikola, Godo, Ipaja, Leko, Biawa, Padia, Dua, Atis, your Jaw, Sunday, the Lord, Bobo, Jaw, One, as the Lost Sauce, Nepade, our possibility, La Gomeso, Wuro, Dago, Kaos, huh? Or Jaw, Friday, Kedil, lososu ni so uru ma nwa ye laago mewa le esin ojo osin mi ma nbere laago mewa uro daago meji abosan ewe ni sisisi okiki imali ayo cathedral 2 ni korodu to kale si 5 pasasi ani baba street off oyenuga street by technical college okiota ona ikorodu leko gbogbo ojo thursday ni pade a possibility laago meso uro daago kan osan friday to kayin osu ni so uru laago mewa le aago mewa uro daago meji abosan lesin ojo sunday ma nwa ye o farahan lawo pade adura won yi oro re a se se Prophet MS, Papa JP, Lulu Wando.
5: For a low, what do I? 0912628826. Tabi 08050275621. Echo 0706994999.